Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: baga mona dadao ibita lo kan ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon apori ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes ko si nkankan to kan olohun nipa ko to de tabi nkankan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweta kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ta ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ewo ori to le beji oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni olohun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na tun pada lo nu go kan peto lari jemi o baba oni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba to ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o gbe o le le ile oba se jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko re le kan si ah.

gani omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu